pinah matak naun lamun ku Gusti diroba. Tetela geragan Gusti diroba. Aduh. Tong aya basa ewu dapugu sagala.